0: Connect na 97.1 FM.
1: Ano ito na sorry mo? Ano ito na waiting mo? Ano ito na sabi mo lalani? Ah, ano ito na fuwane se? The Kai Zayo. Conforming kachin na sa tunyo mo mai hen. Ewa yena tunyo. Ano mo ayat tunyo na mifili wala na fuwa sa sa sa.
2: Connect 97.1.